0: iki mau sawetara bisa gawe. Erna ya, Nduk?
1: Iya.
0: Ya. Iki awake dhewe duweni kewajiban ayo. Nyametake ubo rantene saji.
1: Ya, ayo tak derekake yo.

karepe dhewe. Werku Drasara amuk yo prayitna dingatati, prayitna ngatati. Ketiban pusakaku dadi apa wae?

do pati giring getih wedi mati. Memper we ora. Ora kelebet udang paprangan. Delik eneng isor galengan. Wah, mati kepidak salahmu dhewe.